0: nyawa loncat saka raga yen tresno ra bisa dipisano. Assalamualaikum.
1: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Bang Kobar. Nggih, kagem sedayanipun nggih Bang Kobar. Nggih, monggo kita puteraken gending simpang 5 rumiyin nggih kagem Bapak Parno, Umi Erik, mugi tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng. Sugeng midhangetaken.